may tampor siyang Dios bahwasin tampor siyang uskaita haku purisu tukoy sung kunchis wang takisunchis apu Dios kunchista paita yupay chaso.